ne yankopon obi e wewu a onda ho ni 10 minutes ne mo afiri ni hunim na sum na num ba bi e kwa da bia ne mo e ba ene be mo hu se ye yankopon no oda so ti ase amani bia wo fom no nim wai ene se ko bona obotom a menwene ho kase urade misikasa e yire na ope na woni akase mihia yire nyame odwuma na ase ya kachire nyame se nyame madwuma ase e be bo apostolic prayer ba nyame be yesa kire da ma wai be bia obi ame mo mpa ye onyame a otumi ade nyina ye me bo mpa ye se gidia e wo se ye nya wo mu ne twro se mu no urade ye tie wa se ma ye se gidie no bi Sani ebe ya mani hurwa echa ye mwenshi ye binu munu maduro wunu omu ye niye maa emfranu. Ni njina atu becha niye tumia transi wo jidye mwa do niya somo. Na se basi ye yuyenso ye tumia baonchei. Ene amani bia ubi biara uti asemu iwo. Ah odifo bebi emfa. Rade usi uni kwain. Mibom paye sobe chile ni kwain omfa mfaso. Uni no kre. Rade mibom paye sobe mne huo no kre no. Uni nkwa bebia owu ompo urade mankwan firi homra woni monyam na edi obi biara brabom ni oyare urade sane ade de ehia na urade fo bibi tunu botom urade de nani daso ase urade manani daso sho ho ni monyam onkrofo mu o yesu kristo din kese no mo na ye bompa asafo no ka eme kakraka baako nyame ontunu bo ase no nhira opa me number no ye 0244 0244 of another gospel. Me ye digression kakra ba hell asemno so. Na yebeka galiti for etiba kon nchemusia. If you say yebeka hell huwa sema madia china se wo unhu se. E humpa se, ubi beka se hell ni ho. Uwa na sa. Na ni nyankupu ase mwa kano, no ubi nso kane die. Timipese mi mwa hun, ni huwa, eye pa se, ube iye sa, so ye sofo, so ye huanyo. Galiti fo, tiba kunche munsia, eko si eduno. Galatians chapter 1, 6 to 10. Usmavo po, ene kasa, honkronkro deno kasa nono. Eye mingwangwa. Some watch him on who entem say every day what frame of Christo a do mono who call a sempafu fro. Ah, and so enye a sempafu fro biara. Nemo ni pebi wo hwa wo hamo no pese o si san Christo a sempano. Se Christo a kase, bebi wo hwa ye friend in hell. Be catcher se o kan hell who sem chen heaven. A obo nipa koko sene beye nipa nko hel. Ma kenke piachiro, yebe koso a kenke piachiro. No bie hurie jina, osu o uwe nasa, hel bie ni ho, nyamitrimu nyadie no di nipa tuje. Na osu mafu po se, eno ni ase mpafu frank rofu o kikano. Na se mimpo, osi se empo yen, ana obofu obi frisro ba. Ebe kanse mpafu frobi chremu kandye ye ka chremu no huwa. Onye. Ye mresu nkwani ye suso atre di foso. E peja omu kosro huwa huwa omu. Pa ono mresu no nentisa. Jeremiah no mresu nentisa. Wasi enu milke siye da homa sa ankrofo ni nina. So omu di Bible betu nche no maka omu trimu ajini. Omu di nyamia sa betu nche. Nyamin kasa nche no si nyamisi. Wasi sa ankrofo ni nina omu nye. Fe Jeremiah mre no Onyankopon ka kire Jeremiah se onka kire Israel fo no se Nebukadnezar e ba befo akonkwa sumu pochre kese pa omuwom na odifo bi e frene Hanania sori ejina Onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mreti into minkenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya nokre Obu buko ni anwa je Nebukadnezar. Edi mwa tumono. Mwini na mubenya fahudie. Owe na Jeremiah si praise the Lord aleluya nyamima ni mreb. No, odini wagro. Uvisa di okano nyano kre. Edi panusu buye triunko sa. Udifu wakasa. Eti akwana manansu ha. Na konu ya eye duye konu ya anonu akwa je

Radi tum fo ye shra ube bre se nensu di aba wa sem hon. E bon pa ye se bra ye buye anu e radi ma ye ni ayenka. O ye su di muna ye bon pa ye. Amen. Ene ye twa ya di suyano so, ni ye fa hell hono, the danger of another gospel. Mi ye digression kakra ansan ma ba hell asem no so. Na yebe kan galiti fo eti ba kon nche moun siya. Ivi se yebe kan he huwa se mama diya chin. Na se we unhu se. E hupa se. Ubi beka se he li ni ho. Uwa na sa. Na niye nyanku puwa se mwa kano. No ubi nso kane diye. Ti mi pese mi mwa unhu. Ni huwa eye pa se ube iye sa. So ye sofo. So ye huanyo. Galiti fo ti ba kon nche moun siya. Eko si eduno. Galatians chapter 1, 6 to 10. Osmavo Paul, ene kasa, honkronkron de no kasa no no. Eye mi wangwa. Se mwa chumon hon entem se every day wa fremo Christo adumo no hon ko asempafu fro hon. Ah, enso enye asempafu fro biara. Nemo ni pebi wo hwa, wo hamo, no pese osisan Christo asempano. Se Kristo akase, ebi oho aye friend in hell. Me kachro se, o kan hell huwa sem chen heaven. A obo nipa koko se nebeye nipa unko hell. Ma kenke ipi achro, yebe koso a kenke ipi achro. No obie hurie jina, osu o uwe nasa, hey bie ni ho, nyamitrimu nyadino di nipa tuijem. Na osumafu Paul se, enoni asempafu Frank Crawford kikano. Na se, mimpo. Osi se empo yen ana obofo bi frisro ba ebe kan se mpafo fro bi kiremo ka de ye ka kiremo no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atre di fo so epegya omukosro ho aho a omo paul no mreso no nantisa jeremiah no mreso nantisa osi enu mi kese da ho masan krofo no nyina so omo di bible beto nche no maka omo tiri mu adwene omo di nyame asem beto nche nyame nkasa nche no osi nyame se osi san krofo no nyina omo nue hwe jeremiah mre no Onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israel fo ne se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum po kire kese pa omuwom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina Onyamra kenkan Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mreti into men kenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya no kre obu buko nu ano aje Nebukadnezar edimo atumo no munyina mubenya fa hudie owie na Jeremiah say praise the Lord that I live in yamimani mrab no odi ne ho agro obi said de oka no nye no kre de nipa no so boye tinko sa odi fu akasa eti akwana mananso ha na konua eye dua konua no no akwagye fri Jeremiah nsem de odi demonstration wo bubum to bubum mu wie ye no ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wabubumu nyame beye dadie pa konua de atumoko ntumi bubum oba oso still ale mito agukodro boni bi omo atredi for omu wa kukodro boni bia eti Hanania e ka kire o maniso se de urade sie ni sa pepe ped mebubu babe hine Nebukadnezar konua mu di for Jeremiah kachro di for ane ase tie eradin smaw ena wama omayi di won ho ato atroso enu nti se radi sie ni hwe mi tru efrasase ani afi ubewu ebi se waka etuatie etia eradi na odifo hanani ewu afi nuemu bosumia etoso nsunu mu arehu sa tradifo pi omu wu ko jem omu si jenu ni ho oti ne ni ana odem uji se omu jidi pase eje bi wo ho a tradifo be ko mu a e ko mbe ye niema omu ye no makikan sim omu kikana na eti na ye hwe the reality of hell hell eye kan eye ade ye no kre the word hell is found 54 times in the King James Version of the Bible.

ni ra ho na ba mu abu na obi tu no fo se o Abraham po so when they say ya e Bible mu asem ebin mu nji Bible ni na me pa ye ni se ebra ye be di adanse afa nipa o ti se wo hoyi se wo nji Bible mu die ni agye no so di ebetumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adagye abrofo omu wadagye pa se eba se obi bewu a na o ma ben no ni nsɛm a etwato na waka na se obi ba bewu si obi so a oni motro di de wo hunu no e na oka yakopon tumu dani eniema di kire no ba bi a ofi asase so a wo kro nti e no nya ade a eji ho akyenye eti se eba se ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten wa so se ne be yakopon adom obetumi enya ntiasie owuo ye ade a edi ni pefree asase su ko bebia okwa won san ma. That is a transition from one degree of life to another. Se base obi tene wiase mu na se obobra pa na obi anso na obetumi di na ho odi abobra pa yiso ohu obi a na tamfo ne na dofo kan se ah ni patrene ne ena ye kunu emoja eni fo na mahwie gwe Judas Iscariot ni din ni Jesus eti se wodo abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset se diara obamu a it makes a difference in your life eti na Paul se enti so bi o Kristo mu a na o ya bodie foforo ne madada ni nyina atwam hwe no ma nyina ya foforo enye wanwa se ni pepia transori dem fi pitipipi ensisa bi ema omunye nru Kristo mu wankase se obi wa asori mu a asori asmesia na obinti mu a asemu dipa na lowa mu a na o ne brasisa wo wura Yesu mu a na o brae dai esisa eji se wa transori dem mu a bopuno mu kase Yesu se bie na minwura wo mu ansa na watumi anya ansesa wa brabom menko so nsa homra ne mekwa so resumesi mekwa so bentini ye ni esi dan ne etodon ye ni ye se na still order so ti boni mu na wu hopu se wu a obekọ heaven pacho gem na wo kro so bi an kan kire me kan kire gem na wo ko straight na hweye no an ko ifi se nye bia papa obi a ko he wo si mi pese me bo empire se me tamfo mpo enko ho eji se base otrini ni kene ni gusu owuo mu a ofri asase so ekọ osrofie hallelujah ofini fie wo asase so ko osrofie ofi nkwa eto otwa emfie de oso wo ha wo hadio no no wo ekọ bebi a emfie no eni ano eto entwa da eternal. Sansu na se obi tene wiase na opu Yesu ewa na brabo mua. Wansakra na jini asoro nwane pupa nkunywa hon prapra demu dudu asoda honso anajuno ti onyinasu kwa bruchira kwa seni ba. Wansakra oko jim. Oko de wum, oko uprenumu. Bible fre owuo se na sleep ofre owuo se departure ofi hako ofre owuo se translation se Bible yi da ho na mama sufri hade ato ha you have been translated from A to B sana Bible fre owuo multitudes why dying see and hear things that are not seen or heard by others pim omu wua, omu te, omu hun nye ma, inipe kwa wongu eshi ano, e yungu bi. Krofu mu ye juma hospitals, doctors ni nurses, so ombe dino kura, nye busu yafu, omu kosra omu, en krofu omu wuo, ombe te, ni ameika yasi. Bungu se, wakan se mbi ya uti wa wongu hushe. Inu ye bia, oko e ye, e wotogo from Ghana, samre na musu nyane, to okọ ebusuani okọ na yie ni ote ye ni se okọ ye okanyame ansem no se ah na mo nyamsem se na ha ye nti we bi omuti nyamsem su de de nkwa bre nipa na omunni omunti bi omuti nyamsem na su de mani petum suro nyame suro bone twi ne ho firi sum mu bahan mu no omunti bi ote aso dem de bia so na ote sum mu ote bone mu ote bonsam nchen
na eni pana omu ko ne ye no be wu no oni ebusuafo ebi oha si he eja no mse a eja wo hefa o hunu ja mo o ko hell so omo maka zo ye dai omo hunu sori a wo se wo wi apeteshe na udi wi doka na udi konkontemi a wo si nyame ni ho hell bi ni ho. You better wake up. This is how now could be when it is a person me to me boy says any embrace my equino near can you to me come more than one. Nipa ba kumpe huwa se miyebe tu miyaka. But answer na no nye nipa na mbe mano so. Mbe ma Jesus so. Tiyebe ken bibiye free Bible mwa ansana. Makansa o nipa no huwa se mdi ayemfantu hon ama ye. Numbers chapter 16. Se nye mra kame kai passage ni nina. Ti kiro tu ho ya waken kai. Numbers chapter 16 1 to 50. Ude kai ho nina. It's more than 50 verses, but Kai 1 to 50. Let me give you Montreal. Now, Korah, the son of Aisha, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan, and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Pelet, sons of Reuben, took men, and they rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown, and they gathered themselves together against Moses. Moses se nyankopon afre no yi nasra ne ho. Moses se de bi na nim butu fo mo hwehwe enkwagye adom ni nhyirama Israel fo. Eni pe bi omo ye mpenimfo wa so no mo, etimu ko meeting etia Moses. O se renowned men in the congregation church. Nipa omu dimu, omu wo sika, omu wo dini, omu ka ebom, omu shensu suwa yede ijina. Omu ka se sofu ye yinua, usun chinika mako edo yede, edo ko. If se sa sofu no prichiti ya apeteshi dodo, onu wansu imisa apeteshi sika, ene minyami di tiyanika. O prichiti ya awariye mienu, wansu ni mose enwale asofu ni ponjila yetim. O prichichia etia awarijaye. Na otihanu oha. Yeba sori ya yeninye. Yebe yino. No ma komiti wo Moses hon. Enyanyi ide kosu yu ya sino no. Na we wajwen se. Wanya ubina wo yenu. Yesi ofru se wo ye woni. Oni mse ni tunguma no yede. O seno. Utie nyamiasi mebetu mye yuwe frija enu mudemu. Uyi saa sofu ne frihwako. Ma sofu wa ono niyiri bakonsu ni brebe bro ahasa Solomon. Ono na openu. Na udru jemu wa ube huse kaki mkuna wadrenko. Kaki. Iti sankrofwe komiti itia Moses. Omo kache so sorry de bia yo ho kronkron ye nyina ye kronkron obia ye kronkron ti men ha ye na o kache se wo die kwasase a no fusio ne ewu osne so hwa mani anipa no hunu na ayeti se dia politicians ye no ade no ye white obetumi amna ye black no majedi. Eti Kora ene Moses kasa kire ni se ochina yebe hunu ni oyɛ kronkron ni onye dai onye kronkron no se wuji se ya de ketua se wo enemi kofri kwa mu ni nyame owo soro agye ense yenye adwuma ma ni nipe waso mu nyina na ya sofo ni nipe waso mu nyina na kenyam sem nyame yi ye se yenye se adwuma we wuji se eya de ketua na ewo nyankopon ni so se enye sa de na na ye nyine nanim ani edom nanim na ye nye na dwuma eti uye elder wa so mo bonyo so ji se Moses position na ye dey opɛ eti de wonye ni nyina no wo bo anyo so se se wo pɛ so ye priesthood no so so na wo aka ho ana. Inti na wabua buwe nipano. Omo sakrae. Biko ubiya wa sakrae nukure mbiye ni waa.
uye ni sofu humiti.

oni ansa no ntumi na gise wahwe obi ase ansa oh obi a wabe wiase na de ose oni nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempɛ eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase oh ti se unim we ya obi a wadwe se enye me koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina woka se kwa onsa motechire opeso ko kan ho ojem base yakopon ye wadom ase nyamiru firi ho a enise okojem da. Praise the Lord. We Matthew sempa itinum nche mudu ekosi dumie no ne okafa otanso ho bonsam de so hweba na se wanyawa na ode otanso ayede aba onemni pasu ni etro ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na Kristo smutantan eni dukuti se ni okoton koko ese bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya de a obema kwan masa ni mana bu abamu da yeye osampo na onya ho den mo se ne be a obetumi ato aso o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemu dukosi dumie no inshira ni wa training to water wo. Na won na osoro ahenie no ye won dia. Nhyira ne mo se wo ye amon na ota mo na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so. Mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na ota difo a odi nkan no. Emre bi na me wo ebi one of the regions in Arabia wa so no mo awasakra fufro bae. Obe kan insema otaye ta no ne o ha ye ha ne ma mi bia o ne ne tie o no o ha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne se kan bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio ma me ne ne hise ya je wona mi bia we bia me kin kan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ota mo emi dinti wo di atro kanse mo ni bia to mo so mo ma mo ni nye sese ni wasi ye wo ni mbosa mo bo mo boy ni akatue bia wo soro ni mo brasa ni ma no nyina ekosoro na so mo ni gia na akatue ye kese wo soro. Praise the Lord. Kai hun se ni mo asisa na wo sresre o si mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo akatue aso ye hefa wo soro na san o te di fo wo din kai. So di ye omo mudi nka ye omo pe heavy akwa. Ya ye di e chile pe heavy akwa no onfa ye yana. Heavy nkwa mpesu o ti di nkwa because o ye de wuntu mi ko hobio. Iti e wosi e nyanti ya se. Ya se mono ebe fye no apo miensa na ene bakuni ebe fa. Davu froni ya fabise Yesu maya kusisi ebe wye. Asema epe si iti. Number one, triumph over tempters and temptations. Idi nkunimwo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfufo so na mu nuanma omo nsakra eso ona mu nkrofo a omo mpe heavy bia kono mko aso de enso omo tumi nsakra ona mu nso no mpese omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunimwo sankrofo no so ye trust enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu ye Bible nchine. E koso we jina ma urade. So we biye beba ota e biye beba biye. Tuwasu kuzisi ebe yye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubiya ubedi mkuni mbiya ano. Ake tuya oho e chenwo. Praise the Lord. Ti enche ni edin kan triumph over tempters and temptations. Enche James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Be kind every inchi chemo dumien sa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Oso nofe. Oso mefe. Evi se bonibi nsu nyanko pon fe. Nonon su yuso ubiye mfe. Osu ubiya fya. Ne ye onua na kono. A eji jino. Ne dada no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e Bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no o te kire ne buta yinyina ne se obegia wo Kristo suma kwantuo no
ebuta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ni nyame apo no no na wo ne oso ye nyansafo a oni se odi bone bie di agro na se utumu esi ejina se wo mfa wo hu nkoto bone mu a yakopon so be ma wadoma ni be jina wo nko bone mu wo yesu di mu Hebrew form man the team ye no nche mudu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 Osi ne nam se onua hunu eso a woso no hwe mu amani enti Yesu otumo bua wa woso won hwe no so Christ the Lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mu ne de hoto no so a obe bua mi edi so hwe no so nkunim Hebrew form mati na nche mudu na enti se wo osofu peni kesi a wetwa osuru mu Yesu Yankopon ba no mu mayen so ya asemu a ejina so kanu mu tenten praise the Lord e was of peni bia oyekese wetwe mu osuru Yesu Yankopon ba no tumien so asema ye ejina mu kanu mu tenten nisi ejaya asemu to okoka asem fufuru bia yeni asem fufuru bia kan Yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so Usiye nansan osore, ubiya ube jine dieno omao adrom, omao tumi, au bitum dia bobra papa. Nse uwiwe wa brabo wa sasisu ha wako ka osro fwa kronkron fwa no hon osro, praise the Lord. Te kronkron yenwe sha siye wa sasisu ansan ye dia kwa osro. Matthew nsempeti edu nunsia, nchemu edu yanayi bakon. Enamse sohwe oho no asohwe fwa ichwa ye huwe shi entino. Bible say, monyei na mumompaye. Amon ko sohwe. Sohwe titan hahan so. Sohwe wo fie. Sohwe wo school mo. Sohwe wo adjuma mo. Sohwe wo abonten so. Idwa so. Be bia bofo bia sohwe wo ho. Efuo mo nkwa wo nkwa wo kura no sohwe e de. E wo ho. Ocho ubi bo die. Ubi a onene tu shie. Tu e shie duya nuko si bebi nasa. Sinu bi meka wo die hon. Sohwe wo bebia. Bebia wo bia sohwe wo ho. Iti Yesu se. Mon nyen. Amu mom paye. Amu anko sohwe. Hum pe die. Na honam ne yede emre. Hum pe so ko heaven. Hum pe so di mkunim. Honam de osu. Bebiya ni ha yini heaven bi ako. Ifi dotiemu ni ebese ako. Ti wujuni heaven. Hono osu gine siye. Amra amrantye no ko bonye dine tiye guso. Usu so wujuni se o pe so ko heaven. Ti Yesu se. So betu miye di honam nusu mkunimwa. Na hum ne nyakwa ko heaven ya. Me nyo mpai bo hon agro. Praise the Lord. Me mfe nya mea se mo ni agro. We se, udo humbe me nya kupone na se mpa. Ebe bia bon sambe fa be bia ano. Waka che se, chine bire no upro. Uwe me ko, untu me chime. Bon sambe untu me nchiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe no Matthew se mpa iti nai. E kaifri nchiche mo bakono. Matthew se mpa no iti nai. Nchiche mo bakono. E kaifri ho. Yahwe sohwe a eba ya jim kwani Ewurade Yesu Kristo so ifi nchemu baako no se ena honhom no di Yesu ko srɛ so sɛ obonsam nkɔsɔ no nhwɛ na odi muada ededuanan a ewiane anadwo no ekyire no ekɔmɔte no eye normal e natural sɛ wo kyine kɔm a kɔm bɛde wo Yesu kyine kɔm ena nsa na nyɛ ne nan ededuanan Oni di onom, ti na komu dino pa. Na komu dino. Na obon samsu su ti tenu a bra komu dino onon. Uwa husu uhiye duyane. Tuwa bodwi no koho no su. Ok, minim ni ambabe ye. Akwe komu dino pa. O pa wansu su. A utumuli yensa nchirene ye. Je mekanchire ni se, e bone dida hono. Onane no nye pano. No nibi no monsi yungusu na komu nina nye day. Enko. Se yisu tiye bon samwa. Neche se. Bosama juma na obabe ye, nye neje juma en obaye. Nye nsema heba wakuma mungi na ewose uyo. Nye nsusuye bie ba wakuma mungi na ewose uyo. Wajini mungi na ewose uyo. Nsusuye bie beba edi uko boni mono. Ifyo bonsam, inise uye. Inise uye. Se uye ubiye unia bre, na osu usu nyamia pehevi ya kopa adia. Nye nsusuye bie ba wajini mungi na uye. Nti nchimu, Yensa no osohwefo no ba ni nchen be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obuei enane pa no monsam no onim se Yesu nyame ba
na odi se ehye ho se wo ye nyankopon ba tem bia sa na o ye o se na wo hu obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri nyankopon no mu so e na obonsam de no ko kronkron no mu e na odi no ko gina sori fie na tifi na o se ne se se wo ni nyankopon ba no a to ho twene fom na watwero se wo nti obehye na bofo abesua wo onsem wanfa wo nan ampembo nso obonsam onim test pa okotubi no yi bia firi no di bia ka ho she say wonim a because ade no kura ye bible yesu ese ni se watwero bio se enso erade onyankopon ye dey enhwe menso erade onyankopon enhwe onsam no wie yo yesu adi ni so nkonim ba komie no o sama no subio no fa no bio ko bi potentin bi so eno chire no wiase ahenie ina enimu nyam no se ne se wo be kuto asore me a anka me de yenimu nyina ba e den e be ma na yesu se ne se fri hoko satan wa tro se kuto sorry erado nyankopon no no nko anasmo no. In the first place, bon samne ma so di ma yeso e ne dia. Bible si wa nye bi wan kwati yeso anye bi pia o ye. Yankopon ne opwa de. O bo wiase na yeso jina ni nchen. O nam ne su no ye bibia. Na o ba ya o si me mi di be ma. Ade nye wo dia ye de ma. E ne bon sam unja isa so hwe no. O ma o so e ku jina bebia obe hu adampa obe hu ka papa obe hu ne ma papa e ma bibia osu enye din kra bo mu asikeke mi de we nyina ba ede be mo en eni patimo ko saman frefo occultic people so some for near di ko jitumia e betumi abo mo manya sika obe nya sika but obe hwiri nyame sika bia obe nya no kai hu se se enam kwamponi su na apa binya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wo si su no ye na dwen se obepe sika papa papa papa se dru bra wo no anya bi pa to de wu pa so no frɛ ne yire bai o ka kire ne se si se mi ba bi wo na senka Yankopon de me beto kopote jawo mu mfie pepepem 1 million anka wa yimi anka mepe sise sani mi si bo me brasi kan kwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no meko ichim akotremo afibo o chire ni sika ahodi awowo ose na wo ho no sani emei aye wait age bia mu edu apia me ati meko hel ni pepie wa dwin ni se jama sitrin nyina ne so nye sika omon hwehwe nyame nka ho asitene nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibia obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai ho se wo kwa onko nyame ho te mumi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko paul osimase ametie ti mewradi miwuna ye radi dia Wine and our tears, Simano. Se basse wuna, wine, and I'll be wa mano. A winya pa, or so shen ushen ye pa, mentrancy, and foul cra, and se san if we are sinemoniema. Daniel, on my etia, say, a man who so free, new crum, a call Babylon, Israel, my muko Babylon. A no qua him fee, or ye shed ye nipa, sebu, and who see so. No ma won sa e kan e o mse nsa pa e ma won aduane pa aduane e yokuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no en so win hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni en sa no so so ye no e mo bo emfefe ti nya de a e be ye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hene ensa wonom ni na dua ni e di e kuma ma abosom en kanano obo ni trim se won koni ho fi omfa boni bi en fore fore no
se nkrofo mani abro mo ko heaven mo mfa bone ye dey en fori fori wo ho nti mi nuanom ye wo se tia se nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa e nwen aye mo pa ye se ne be ye ha kwai bi obonsam be fa so aba no na ye hu no ye twane afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem yi so hwe bi abonsam no ta akyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bi Nyankopon enka ho bonsam ne ta akyire a wo piepie wo ti ko se ne be a wo beye te se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwan wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwan ho ro pi so so nkrofo bi hwe if oso no hwe bra no no nkwan ho bonsam ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nkwan wo ha no aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nkwan na no ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Achan ono nkwan na no ho e ka kire so obi amfa ne sa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian for ntoma David ono nkwan na ne ho na osomama ye ko frɛ Bathsheba Samson ono nkwan na oni Delilah ho nipa bia obon Samson hwe dodo na obehwe ono nkwan na odi susue na ba se wotope na onya wo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam se odi sohwe no ba na udwani firi mu ti Eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba Nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi Nyankopon na wu adeso ano so dodo kuro ni hia ne ka ne sa ne ma nyina emfiri onko wu a eye se se obetena ase nti wo hwe Bible mu a eni po bonsam so wo hwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo mu nyina efi Nyankopon nchen na menu mi no die ye ma no kwan e wo Yesu Kristo die mu se ye ma no kwan wo Yesu Kristo die mu Ahab o ma no ekogye obi bo betro a indi senka oji ena Miriam so unia ni Moses Nyankopon yi ni seso fu peni wakote ba ibina ane mkrofu di ni hon konkonsa tise ni ene binu mdi wan sofo hon konkonsa no enye nye sofo bom paye ma usi si nyamia se mo ma use nebe ya ube ko heavy na adina uko tine ba ibina uchana da pa na udemno binsu kura wenye ushi wayo bibimpu ako niche kwa kache nse sofo diya uye mena nyemide na udiishe wakuma muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwa saati bie nima wabe kwa hifa. Bizu anasofu ukraini mse wafumu. Nti muma hemfe ya bra buye niye Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fia se. Se so heba na se wa mfia se ya unye boni bie ntie Nyankopon. Eba usube ye mpra pim na pim nyine ujina wa unye di boyini. Nemu mse banu wa ntumie nyina ni se sohwe bai wantu mye nyina se opese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to Onyankopon adom so praise the Lord e tosu mye no kai hu se sohwe bie nto jide ye nipa de Nyankopon ye nokwafo se o ma won so ohwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to Nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the Lord hun hun se wewu ama bone se basi obi num nsa se die ne se nipa kro nu ne de dan wu paso na ne nanfofo akori nsa fo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass mka se ko ji akontu menje kontu menje se ko tren nsa ji pe omu nyina be dwane ka se obekye sa ma na obekye oh iti wu a honhun mu ye ka se wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki boni twa ho ehia wo fa ho nyade enkohyem omnipa pi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti woni boni tu mkwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pe se wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompa ye de bia wo kan bible no abompa ye nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu nye nonkon peso di nkunima si obonsam kwa ino bidwa ni efro nche. Nye nsusu ibi abonsam di bane woso di echire. Nia enyina Bible suwe du uko boni mono. Kache nse debi obonsam mahu. Nya diya midi wechi. Jwani free sohe fono nche. Tise niye Joseph jwani free Potiphar yire enche eno.
brane maame no pɛ so obuma no no ne ne yɛ bɔne no ɔsi daa bi mentumi nyɛ saa adeɛ no bɛdeɛ no ma yɛ bɔne kɛseesei atie me nyankopɔn praise the lord namfoɔ biara a ɔmowɔ wiase ɔmbɛtwetwe akɔ bɔne mu a ɔmoba wo nkyɛn no mepa wo kyɛw to ɔ mo wae nyɛ adeɛ wɔ sɛ ɔsosɔ wɔ mo so koraa ɛkyirisamfoɔ bi mpɔ yɛwɔ asɔre mu biayɛ wo fie na ɔmahwe ase wɔ ɔne mu ne sɛ wotena hɔ ɔmde bɔne bia bɛfrɛ fɔrefɔre reject the gain of unrighteousness mfasoɔ biara a ɛnam tenenee kwan ɛsi sɛ ahokyerɛ ba wiase obi apɛ sika na obi aba wo sɛ menkɔyɛ fɔwa no a menkɔyɛ azaa yɛbɛnya sika bebree dabi wontumi nyɛ bi woyɛ wogyedi ne wopɛ heavy akɔ yesu si sɛ onipa nyɛ wiase nyinaa na ɔhwere ne kra mfasoɔ bɛn ne wom reprove and report church members who are objects of temptation bɛma bi wɔ asɛm woyɛ ɔbaa wote hɔ kronkron ɛne tirima awurade ɔsɔre da bi a na ɔpepɛ n'ani akyi kyerɛ wo na ɔyɛ yɛ nneɛma a ɛmfra you have to report such people woka kyerɛ ne so wanti aka kyerɛ sɛ meka kyerɛ me sɔfoɔ mepɛ heavy akɔ mempɛ abrabɔ bɔne biaa saa nso no ayɛ bɛma so no ɔbaa bi nso dɛdɛ woakɔ bɔne mu a so ani abere pa a woaka no so nti a ka kyerɛ wo sɔfoɔ sɛne ɛbɛɛ a ɔbɛkasa kyerɛ no na ɔte ne ho afiri ho sɛnea Daniel eti ni humfri boni hono. Praise the Lord. Ni nina pa huwa. Renew your consecration every day. Di biya wichina se radi. Minya hevi ya mkwa. Hifana mekro. Mitu miya kutina jim afibo. Radi hume mobo. Buwa me ma watu mu no sumame. Sene beya menanti treni mu krunkrun yimu. Minkwa ni nina. Edame kame ni gusu anasi yesu bebano. Na hevi ayemidia. Ebi a obiara no mepese e bom pae na wo de wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se o mwa se ne be ya yankopon adom ne watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira be di wachi yesu si se munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kire agidifo kasa kire nkrofo mo pe heavy akọ kasa kire nkrofo ma te o mo fi bone ne bonsa mi wiase se nyina ho se ni nyina echi no bonsa be ba be so ahwe or the bonnie beba, or na mo mami so, or na mo papa so, or na mfufu unu anmo so, fi ye, se nebe ya, umo umo asi maso he. Pendudu wa wijina hono, unye di boyeni, nemo se, umo umo asi maso he pe, la wifi asia, no abeye di boyeni. Unye mitu mfo, yeda wasi, unshishe pa, a uo maye, se nebe ya, ibitu miyako heaven. Wene yebo, nse mehiye, yene tai, ebe bie nembia no otiteye nse ne be obemi ahwe ase ene wo na mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehu aso etie asem tra nia etie na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wo no na oba no twene efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo rade e bom pa ese ne atie maniye nkwa maniye asumdwe maniye nhyiramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maye adom a ebetum de aye atwuma yetum aye nkunimodefo se basi wo mo nkwa mo yetum aka se etie ase ma rade wo nso aye ne dia rade da wase amani bia wo nkrofo afom anase wo mo nemo rade yi wo mfiri mo ye wo nama maniye mu anabamu abu o pese o tune babo tune o pese o chenya mesom erade husafo no nyina mobo o Yesu Kristo demo so bi nso atoso hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonya erade empa ni se obema safo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo e da wase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase ne mo ne ebo mpa safo no nka amen amen amishra mo pa se

mri shia me Damascus kwan mo e fi bra me ko ho no enye ma dada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti Yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo Yesu din bia me kra homa a me chichire wo mo di won akọ me asi wo abo ku won so bra adum shia me no so ni boye fu mu edika obeye oho ti ni a odin kan press the Lord sa adum no ne ka chire o se susu bob ba ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikao ni e buni pafasu ni e kuni pa ni e dini pa tem na chese sikan kwa uko so a no je mu ogu ha na fe uko shie nyankopon bisa sa adum no we nya bia na o se ye pesika o se adum sa le bidu mu yo ye pesika o se adum ya kire wo se nyankopon bo ni pa se ne se so ena obonsam bedada nipa menye misu no nyina efrie mu koy na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu disen ye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kroya so re de eba na wo de wo sori a honamu ne mankoa no ani abre ho honhomu bibia ka bia eno wo kra anko eno honam anko ene wa dwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa be kwa ye eho honamu ne ma ho hia o bie ni wa wawu a wa kwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko nyina ka heya na ne awodi be ko no ye ka ho asem a kire wa wo ko no ene he din dodo he din dodo ene me wo wi ase a din nyina nipa bo modin sun hunu yo e benya mesem nko a de no de din dodo wane betumi aye tena ho ye ko na se edanu duru na se wo bie wani wo gye mu a wo be hu se ye sese na de no tie sa pepe pe na tie growth in God's grace ene ne ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no be nyine ejuma na wo ye a umpe se wo de 10,000 Ghana seed na sha ase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1,000,000. Inyine no, ejuma no inyine. Na eba honhomu ne mankoa dia. Manya nkwa gye. Woka akomamutie ho asem kyerɛ ne sɛ wonya nkwa gye a nensan. Ɔsɔ pim ko enim no nya akomamutie. Na wonya tumi ade bɛbɔ bra kronkron a betumi amɔ afata ɔsra hima mu. Bible si nhyira ne ɔmɔ makomamutie. Ɔmɔ no behu nyame. Ɔsɛ sɔfo de no de edipafo nkyerɛ kyerɛ den dodo. Nabi John Wesley nyame bie nani wo mu pa nti wa twro ho homa twro aka ho sem bebre ase obi ani bre ho no pe nyono nko ye woni pepia nyame boa wo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo tena si na wo bo abra bo bia na ti wo sa eje ba na wo ti wo esika na ube ku na jina ka ku na wo sre wa we nsa buti na wo sa esika na be bo na wo jira ho atebu de ba na wo jira ho owu o ba na wo jira ho second peter chapter 3 verse 18 peter nguma etosu mie no ti mie nsa me kan enchichemu aye du nwotwe Second Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Bible say. Second Peter chapter 3 verse 18. Or say. Na munyini yen eradine ajinkwa Yesu adom eni nimdiemu. Ono ne ni mo nyamo nka no seisei ene daada. Ono ne ni mo nyamo nka ne seisei ene daada. Se ni edi nka kankyo adom beto ne so kwa ujao abrabo papa. Ujao kronkron ye ne trene. Se waso aboni ma ukomu buse die na uji Yesu Kristo fre no so a. Momra mo amoye adwuma bre no aso amoni so nyina. Mesue mu ne mama mo ahomje. Ube hu se Yakobon aye adom no ase o no ama wa ahomje. Ena no me call baby. No betututu. Tambia me kwa e pakika no baby ansana.
yɛde car no kɔ hɔ but na bo bi ni ade na me pɛsɛ bɛ ha car no tie parki car no baby me konsu na nyame adom na hyɛ me mapa mabɔ mpae eti mi hyɛ abrante bi na mhyɛ asɛ sɛ menene kasa 5 to 10 minutes